That was New Mercy Trio singing One Cross for On. Thank you, faithful listener, for that request. And I am also thankful na available po sa ako ng kasiguraduhan na ato ko sa langit. And because wala nila ang makaluwas na ako, kundi si Jesus Christ lang iyang pagkamatay, pagkalubong, o pagkabanhaw. And that is true yesterday, today, and tomorrow also. And listening friend, kung naminaw ka karoon, pwede po ka makasigurado na ato ka sa langit. Kasi parihas na siya para sa tangan. Tanan, igo ra kang musalig sa imuhang kasing-kasing na si Jesus Christ lang ang makaluwas natong tanan. Ihang pagkamatay, pagkalubong o pagkabanhaw, dili ato ang good works, dili atong religion, o dili po ang ato ang simbahan, kundi si Jesus Christ lang. And hopefully, listening friend, makasabot ka ana. Sa mong Anchor app na kay makita nga gospel presentation, and dira po di na nimo mabasa o mapaminaw, para po ikaw makasabot ka na pwede po di ikaw makasigurado na ato ka sa langit. So hopefully, makatake advantage ka ana. And of course, pwede po kong bisita diri sa mga simbahan sa International Baptist Church, Dumaguete. Because I know, I'm sure na naapoy o sa katao na mo stop sa iyang gibuhat para lang tuganan ka kung saon makato ka sa langit. So hopefully, makasimba ka diri sa mga simbahan sa International Baptist Church, Dumaguete. Huwag mo ang service times o gamong location kay makita na po din mo sa mong Anchor app sa ibcd.theanchor.app. And of course, karon kung na kay mga song requests na ganahan niyo paminawon, don't be shy to send it right in kasi napatay oras na maplay na siya. Just like this request, it came in from one of our faithful listeners, Matt and Christy Taylor, singing Content in Him.